You ngara Johnny ngarpi ju kayu listening radio 88.9 FM.

You're listening to Yulewa Radio.

Yo, mingin marakun yung nga James Bayong, diyal na kung makangama 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

Orang ramai dengan B, kangen main ga? Orang jah 8.9 FM.

We'll be right back.

0: Wah, tahunya korakang weh. Biar muk belinya.
1: Nah, tahu.
0: Magatara weh.
1: Mangaro rekam nuku tahu eh.
0: Eh.
1: Ngorongom, magatara ngaikan rale. Danal ngorongom ngaikan rale. Magatara.
0: Eh.
1: Yo ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Wala ngom benya aku ya. Captain
0: Cook.
1: Ka ngorongom tebal. Danal. Tartaram danal jenal. Lewi umandal benya ngaikanam.
0: Jen. Danal mana fran, I mean. Dalam captain merta ngayo.
1: Yakka.
0: Benar.
1: Tanal ngurung ngayikan. Napa mana? Makasin.
0: Eh.
1: Tanal ngurung ngayikan. Ngayikan ang tanal round. Ka pikangan tanal. Napa ngarung waktu man. Napa mo dari pa yako.
0: Weh.
1: Pilingan mo jendal mo na boyanam. Napa mo?
0: Waktu manam.
1: Waktu manam. Ka mit-mit tuanam. Jalak tuanan. Napa nanay banan. Wajim na. Galinap na. Ngal-alimanan.
0: Rain sound.
1: Napa limbilingan din. Tarpalin o rakkelin. Napa on ba? Walungun.
0: Retto manan.
1: Walungi wara bertan. Banyan napa. Dry kum.
0: Darakton mabulungon?
1: Uy.
0: Dunam taste?
1: Bilinya manan. Ngan kum bilinya galki wa itipal napa. Dungo. Talimbo.
0: Chen!
1: Butur na na. Talimbo.
0: Eh.
1: Bilinya nyan taste ma.
0: Ay. Halagol. Run ka mo eh. Halagol ay wapto man.
1: Dunungurung marano ka.
0: Yakanun no. Eh.
1: Nekamin
0: mo. Tungo. Rambok live ya. Tangang. Kuna damro. Nung liban nikin. Kanya ako liban nikin. Nayon ba yung mix ba na nila? Taripam.
1: Fly bomb kan ma?
0: Fly bomb na nila. Nayon ba lang yung rata dun.
1: Uro mo ba yung dalaman na mitmitun ma? Ka boiling. Ka napa na nila. Banya barawan na nila. Napa na nila biyan. Region. Taripan. Region na. Kawatar na na pat. Balayan ba yung dalaman. Kanan ma. Banya yan. Pat. Bulolop cuman penyam kap napan bencanal bulu frying na naik fly bayum biar cuman bencanal banyak napan dari pam
0: naik mango
1: oh napa yo naik jangui
0: lerawar
1: yo lerawar yo
0: kap mango eh kap coconut
1: bencan lerawar rumbal ma bencan napam merawat baik ya kap coconut
0: woi
1: yuru na bang balam na pan nani
0: rena kam
1: balam
0: na na
1: balam mana pan bang jiolo
0: chen abit chole jodop tun me dodit lim
1: upadar tan ma ka no kam bang dalan bena dalan ko lunch ma atam na pam apta
0: japam
1: kaja pirk
0: wai nanam taste ling we
1: ngalang ngam no ka jinal na pa jinal Darwin Wolf
0: chen
1: pirinye teripa
0: wala
1: rice me
0: tam ko ngoy dari pemenuang ngam nyakura me
1: na bomu bininya wakko mu ngaya tais bininya napa
0: wae
1: kan ko
0: jen yo al pandala da bango major arma marbulin
1: napa bininya gongol ko
0: ayo al pandala male male male gong mo bango ngam
1: na mo mo jugong ni yoro bininya beng benar napa mdanal
0: eh
1: ertan eh tunggu lak nana will meringgi mak napa berenya
0: jen
1: nyon ngono kandaw
0: wah ngam na yo no kadro
1: na
0: ngai re
1: na ngai re
0: butu butu ne berenya ngai re
1: ngoy yo kabe be
0: butlin
1: yo kun jer lambar ma
0: na wah
1: mutan
0: butu butu ne na
1: tunggu
0: tunggu ngya
1: na jan berenya ngai re ya ko
0: sen baraya
1: na diga
0: sen baraya
1: ya kada nam dangerous te ya ko napa nana marang bro mendamin. Napa mi aku tengah ngai beng bro mujenangan. Ya aku yo. Napa ya kom
0: sen berja.
1: Kai. Belik. No kanam danal.
0: Eh.
1: Tapi jangan betul dap tanam ranging open all night.
0: Nah danal.
1: Wajib ingin jerik tu minan.
0: Woi.
1: Jora jora mana.
0: Eh.
1: Waktu man.
0: Nalpan bayin nem. Ngatam liberten. Dana lang ko eh, o bookmark ko.
1: Bookmark ko na dana lang ko.
0: Jen.
1: Naman niya work mo ara.
0: Eh?
1: O karok mo pinang niya ya. Napa yan na bang, kung ka ngayon, kapulit to no, napa. Bookmark na bang dan feeling. Dana lang niya. Kanyi na bang dana lang. After na pam, japam. Kachitan ma bang dana lang. Nyi na. Tira tira mo na.
0: Bra, na bang na bang ngatay yo.
1: Wajin jirik to na kulan, black to na.
0: Wah. Hekade. Yow.
1: Mia puno napa
0: kolok ko ben no kabda
1: na do muchalanjal no kabenjal muchalanjal
0: ah
1: manje war pamna banala
0: na ma banala pamya ko
1: tamro
0: temet temre mena
1: panem dal go bebit na
0: temet temre me
1: bratan panem dal go bebit tongan bingo is team up bingo ka fiji ka pmg bingo
0: kana alma na ayre na tre na nen bulon jin
1: banang
0: ya kae
1: na pa banen but pul o dal go na pa
0: tanan dark tum badol mo gore na
1: ba ding bul man duduk kumni bengai duduk
0: oh ya
1: indek kumrum bala
0: bakar terps
1: ana apa benda
0: bando
1: na apa nan kumna
0: kanjar
1: wika bandang ko
0: akai
1: pedin mibin mera abu yo yo darak yakarong utan
0: chen yakabelanya eh benem ya bak tu brik kami be leo bala wekan ne
1: nun bak tu benda warbam na be baptin mi bengai panang tu wika
0: ngan bak tu bulim rumbal ma
1: Jodoh, jodoh, jodoh.
0: Emet, emet, emet. Nyakul yang tahu-tahu tu.
1: Jodoh, jodoh, jodoh. Jodoh, buluk kaya kanya nyawa. Mak, jodoh, jodoh lah kalian. Yalah, mak, buluk.
2: Yolmo Radio.

0: P.O. Box Mark 8 AM Thursday ka 4 PM Friday aman matto classic music mala dual yul mo radio mo la
1: ngaya ngale walo wanda bian bi anai ngay nala ngale walo ngayo gusto mo ro bibar lo ya ngale ngang babo lo jawan mara palaya ngale walo wanda bian bi anai ngay nala ngale walo
2: Hello, I'm Nova Paris and you're listening to Yolngu Radio on 88.9.

yulungo, dao show mukadwanja. Ngulindu mayaka ngaku balanyamiri nguni nguruiri indu wal show. Last week ja, ngara karom ya kwem numalang Facebook po. Kamu mangara numalang gali ya kwem nara app, nguruki rom ngun matunguni download, umalak maram matu online ngur. Nakunwa nga ya nguni app ya ku Facebook, yo yan marjika nangu, umalak marang wanda nguni manymak. Yo, yurna limurto dao ngama, limurto ngatil manika ngurungu ngama, jambang band na. Manika ya ku jambang boys.

This week, ja, limur tuang anamir gamur ngur petrol ngur. Nalchen ngoli petrol yo, bumma, rumbal, yul ngun, ngunin malika petrol numan. Yo, kade ngun bala limur tuang ama urman na, kininin, ngay tuka rum ya, kuem limur ngun nalchen ngoli ka petrol yo, yaay kurkum, jamal kulin mala limurung, kapulu ngala palmirin mala, rumbal. Lingu yindi ngay dole di warwo community kurmala, tuan ja kunga yunamir rum, numatumati ngama, education ngay dole di. Ngay tungurung e, rum do, manguchi ya kuya, ngurukali yuto wal, jamar kule wal, o ngala palgal yun wal, nguni limur ngaya ngumir, ka kunga yunamir. Ka nakun nguni diengi di, rum do limur tuka still milkum support, manjmakurudukar kurbay di, walang ngulika, ay kurkunamir ja, petrol yun. Second ya numalang manikai, matungama, ka Jason durung ay ngatil. Ka numalang duwali di malame wiko, wamot ku malaya wirin ko, mal ku manikai duwan ya request numalang. Piling ay da manikai ya ko ka wamot.

0: Juu, ja näy kuudella paljon jolla dual series rumia koen ja rogamuru malanguni nguli dal umain mak malang malam. Kayan ka kung kayon mer dual ajan program kuro na kunbichan, yan ka ya koyam hope nguni na kurungara tuka na ya koyam mala, true nguni na angara leka nyumo kuni na kun malang malam mala dao, dual ajan jama kuro, ka kuro pandual ide. Matu macam ni pick up malang ala par miri gaya guru tu miri ibu cia mar kuli ka kamaram dole di even tau maladarok nak kun bayang onu wangai ngun dokar maybe ka dokar ngora yurun tu mangoli kaya kan nak kun tau bi ngayang umiri ero ian ya kan in wealth and interesting ay kangara hope matu dia ngun nak kun radio kurja kali kur ka ngayang ngun malang do nak kun ngamatir ka ngayang ngulap tu matu ya bijan yo kangoli tu mana kun jal na ngulungula nak kun tu ka gamur ngul malarumi aku yam bullo interest man ngawana mingura na matu dao malanga makka mai maktu matu ngara ku ring map ka mangi ku mangarain rally arts lil your own radio ta dawin malana kun duale ka tuka din dun mariki ka ngayang umri ku bitani ya cham yulungun pawala miring ul tuka rumi aku ya mai ngurai ngajayan na kun duka waga ja garwar kun malaga muru ya ku yam yo dual marga information do guru pan ngandi uba pa guru tumri umala marga ngoli hopefully numato ngama ka dual mala education buidao ka education we come wala lan guru tumri mala ngoli ngoli ka bitrol numan lingo da kondo education yang ay ngoro yedi yun ka dele de wanga ngandi wal papa wal mari wal ngati wal guru tumri wal bala ngoro yedi yun ngole yo kadwan ja lemur tu kaul mandan ngama kini ni nan ngai tu daun lemur mer ti aku yang bitrol puna pala jakam
1: yo duale na kon bambrung burung ngai kada kon ngora mar je di pungre malena warna malena ngai kurkur kali ale kurkur ngora ngai ka ngora ngai tu le jara na kon nawe deri unia bijen yo diale ma jangai bala ngora manda dual bambrung burung ka ngunda mota ngul macinga ye kurkur ngura wangai ngul manda pala nyanga ye do algam bambrum brum do ngai bala ina kon ngula wal ngul la kam jel ya pli nyauni nyangal nyangal ngai militer ka bulu ngai nyorol nyorol ngai militer bambrum brum na kan kon gamani ngunda nali warpam limurong mani ngai nyumukuri na militer na nyumukuri na kurkur malai nali maraman ka warpam na ngai tam para to mangu ci bamba iter kangara to go ngama wanga ndual anga to nga tam na ko ndual bulka ya karumbal jangan nak jangan itu ne baro ya kang nga tam yandal bulka kang ai to ngi tao mal ci dip mur anga tam na bambrung burum hai to bambrung burum dola kam jeno e wert wert to na kado ale ona we kici kici ndual ne ngo rumbal ya pian nga to la kam bi ngo bambrung burung dengan itu la kram nang daro mal ci balai jina ka ngai barwan ngur parwan do ka kun gam ai ma je ngura malai na do ale gur kur rakke balai na mone ka ma chi ngai le balai ka ngai ta mona bamrum brum mai gete ngali to nal chandu ngai ya mali chalangal mana dina kun do ngai tel ngama ngama yen ber ngur ngun to ala ne kur kur pai ka ngai ta mgal ngur le chalangal ngura ka ne ka ngai kurkur wa jeng ora ngai ta mona bamrum brum nal chandu mana na kun do mana na wartu
0: yo ngoni din makan nga kur ka ulman na marun jineni ka ba wo ngai kan do le di ya ko yangal ngai ang wartu na mir kadal lemur kan nga kul lingo lemur tu ku yanga ngoni to la chen din lemur ngang ngoni jamar kul malang ole mari chi nyurum guru ja dal kur ja bitrul kur ya kan wal tu ngoni ben straight away kul yo na yan ngai ja ku ngai unja tu ngoni wa na wa chena program guru malang ni wala lang marching ole na we wani nyam mala wala le kan program mala bala nya idi ka marga wala tukang ni marchi ka maring getir nguni di mala bitrul nu mana mir mala yulngo yulngo nguni la chende di program guru ka bulu white pil kur ka walang maltun di lingo because ni as a parent ka guru tomere ni tuwa ga jana kunama ka ngama ka understand ka yen ga bichen dao maram nal chen wala nguli affecting ga petrol yo numana re marka to ni nguni ripun na kun yaka ka gumur dal maram frustration ga bichen try ka meritir na kun understand ngur ki na chen wala ka nguni rediktun yen ga na kun nguni dao mala maram nungunjo na kong daoy nga iduk karab merir na that nguni nilika nguni mo man bichan wala lang nguli nguni ngayata man ka a lot of the times na kun matuka nguni wakanya na kun bilikan yung nguni buma bulong kum right piri gama nguni na kun ngarbala niya merir na puro nguni nangal ngatil nguni ngay dole di nguni na kun li pitrol ka jomar kuli numan wala lang maching uli ngardi mari bapay binali gurutu dayo ka bichan right piri gama ngunin na kung ngarbala niya mire na purong ngunin na ngal ngatiling ngayon ngay dole di ngunin na kung li pitrol ka jomar kuli numan wala lang maching uli ngardi mari

pilkurka walang malatun ka understand nga ga maram ga dao ga malak malam like I said marka you have some sort of understanding that what these kids are going through ya balanya so hopefully ngundi nakun makaruni nga kol maladao ka encouraging words ngai dalidi meritirim because it you all ngai dalidi ending gamro bitrol ya kaya ka ngai dalidi manmak but yo like I said support nali maringit the education go marang dao rambangi ni yutunungo ka ngurungi kinakunurum do nene kadarang ngulunganya ya kaya ikurulakarang ka last yan numalang dole di request ka jambang ben di linggo ka numalang dole di bitrul meri umala message tolin numalang walalanggung yo

Yo, tau-tau muka dua lidin show, numa kan ngakul, yolong radio ngurian. Kanguli numa kangaya ngumirir, nakungula dau mala yako ya naro bulongo, ring him up ngarako, rally, tipal nambal kam 1-800-899-769. Dua lidin rally ads office dual dawen ngur. Kabulu dual ngundin nambal kam 1-800-899-769. Kamar gi kung ngarin na kung numaka ngayang umiri jalti ng aratu bulo yako yam na ngul mala area ngul mala daw uni numaka ngayang umiri na. Kagan arta may ngaran numalan judual ka Bob Marley, Buffalo Soldier. Till next time.

ñako labej dong ara kanyen nañ melen gembe on ni nga mañ radio 88.9 FM.

0: The time is 5 o'clock.
1: Getting internet no kalwangro could be gumbradal in your community. Play dual pivotal. NBN Australia making walaka simple for yolngo walang helping yolngo yung life for Richard para ngay dual get to contract pivotal prepared NBN means nengay dal mali para nito ba dual internet connect nukal urto meral mula through internet or helping online jamo samwa nga mula anyway unlimited home internet namit mre $19.90 14 day go recharge first 12 recharge mula mga jan tinum to visit 12 website Tormtoton visit pivotal.com.au/prepaid NBN.
2: Yung mga kojin gurui ka ng mga magalang 88.9 yung radio.
3: Yo dona propulo rong yun. Kalakram daw ng ni bili mo ka bilingual education boy tao pa man mo.
4: Ka 2008 to wal malajari ur tumichoy pukma kong jamar kuleong tunggaram riyong 8, 10, 12, kamar ngala palmiriung, jamar kuleung. Yo, yung mo jamar kule, ya kawalkan manmakungal jura milyo marangal. Kadumichi jura, picture na kung ripung wanga ngul, town ngul, ka cities ngul jamar kule. Ka ripung yung mo mata, ya ko structured mata ga culture programs milmich pa yan 1 hour. Yurudambo mirunja walo ngay yaka jama menymaktin. Pala rupien lurkuntinan. Ka kungkay unamirin jamala lurkuntinan. Ka magi kunamirin jamala marmaw mataw tukar ko jamaw. Ka diyang unbala dambo mirunja yan wukiri marmaw mataw tukar ko yur lurkun yan yurungun wukiri.
5: Yo. Yang ada tu dah berkayun mukul na, yang mana tahu yang ngai tu lemurung macam guru panu tahu nak cara ngai kan experiencing ngundi nanokal times miring ngundi nata ngai nguru ur as a bilingual education teacher in her early days ka nak cara ngai kan aku nama to dual nak kuni utai na dongarai ngundi ni kan ngai tu nak kuni baman bilingual education ngur jama as a teacher nak cara nak kuni kan dah kaya ngaku nakun nikan ngone jamar kulit nyan marangi kungal or is it like the feeling of marangi group for the whole community?
6: No, bilingual started 1974 for you then bilingual program the yirkalam start and now come Whitlam government kul and then ngana bilingo weekend ngana bilingo opportunity then we are now called bilingual program go. And during that time I have left school and it's just now you come beginning now we starting the German department as it started off with now library teacher library now assistant Yorkma. Work to an American, and at the same time, at one me e yung aya now we come kan ang aya kan work to an library nga at the same time ang aya kan library nga kan books malanya publishing yaka publishing ma writing aya kan jura malanya in English to yung mata. But also, being when we all now come, we had now in the Kandayan LPC, Ritual, Tumbur, and LPC. You, Tangumulta, and then Yaku Maltun Ma, she was the first now, meal, and then work to her young wear, and then work to her, and then LPC. La taurum nan mana kurarikinan nan yo kurarikinan nan naon nan berkaminan nan bilingual ma mana berkaminan ingo dal mana wala bukul ko yung mga akol wala tal nan mana jalmin ngulto iwan bilingual program mega na year color running mala walpokul schools dalim school wala dalim ngulto in menan arungan andal visiting na school nang anabing ahri is na man nalpin dalang aro nalpin dalang aro work ton madala aro dalingo school nga aro become bilingual program bien nga anaplingo bikin andal nga dahor ka yana yarlingo blar it branch widely nan bana branching madango bilingual program nan bana ngurung nga na po man to manam nga na po IDM dango bala kulko kulko tan nga na po bana kulko dalam bana jahal minam jina ko program kus nga na ma ngal mamaringi that bilingual do works nga na mamaringi nga na po ba nga ba nga rong nga I've been a long week a classroom teacher. I work to and I'm teaching and in the classroom nga nga maringi na progression bana jamra kule ho dal pen dal maringi step by step maringi reading dal be nya kulo yo maringi nga ya ka jirang bala na it's na year 2014 nan dangon couple of times then marma e and then kulktun dala nawe dala government to tell me kulktun dala bilingual program go ang almam nawe ngana po di cuman na natang ya nawe ngana po ningu ngana po maringi that bilingual do works yo di cuman ngana po ayalingo kabeapul second time then now to UTA government to begin lingwera introducing then now we teaching 4 hours of English bayku yam ngana po room to tuan kabeken lingo alungan mam year kala school ma still ngana po even though ngana ngana and then pilinya UTA malanya policies group tuan akan goally ka community ngalmam still die and strongly ngana po still ngana ba yang teaching kan yo lingo not just ngana ba ga na that it do works but also ngana ba jal ngana ba rok tal kum na na yul ngun rom ka yul ngo ta rok ka bulu ngana ba rok tan gi un na na lingo ngana ba ya ka jal ngana ba rok udi un na na ra dango da rok ka rok yo nah, ya kajal ngana baru nawi teaching ngana baru jamar kuling ngana balinggo revitalization program. Pulun na ngana wong ni yau yun ngaro. Garmin nyer ngorok. Rakun na mana tarok na yaka ngana baru bichan. Ngana baru still ngana baru carry on dangu ya nawi ngaro strong ngana balinggo what we believe in. Ngana baga na ko believing which is you work. Yo ka tango nga ya kahit ko na nga 40th bilingual celebration nga and lajut malanya things nga na lajut malanya speeches pungga-pungga meong that's the sort of na nga napijal matarok kong bilinya o mulka o tarok ko yo nga napijal nga napro work ton rambangi nga ro api ko raga yul ongo ka pungga-pungga wa yo
5: yo tapik katole dingoni kan nga kulle moru mukulna yalmaina yannan ngo experience ka na we supportive tawo supportive nan modarok towards what she thinks of bilingual education yo
4: yo break na perto kulyon ka manikay nga magayal labulurong irdi palidawol ma

0: already at the point of jingle, doing this color. Hey, oh, I'm in.
1: Yung ara mille, kadi pung ara katwal wangan, yung radio studio, unalingor. Katwan ja language awang ni daro kuro, dao malalim urto karum lakara na mire.
2: Yo, yur nalim urto dao nga mga til ngarto menikay na malang nirpan.

0: interview ngara ka dwal ko chenna kana upo dwal 21st to February dwal wallo celebration mere kaya ko muni International Mother Language Day main magnito ya kulaka na mere kayul ko ni kajama kana nung role
1: Yo, marinji ako melu, ako mati kara yung unya ka daruk chang rako duwala. Ka role nga rako dila mi arts kung anja, kung gain nga rao li daruk marikibil marama bingro nga pagi duwala daruk kuniya, sam ngil maru yul ngola, duwala ini na marikikomunit yung awan na milik alikan ngura. Muliyaka understand ko daroko ni yung daroko nga pagi daroko ang anak pero niya dual niya arts ja yako organization kung ano namiring anak pero kung ano matindi malinaga bilma mga ni darok tola nga pagi o lili ngilim rong kala yung wala
0: kana wala po maladarok ni ngulik ka wanga o ni ngulik ka nga ma kako may korean darok pag param
1: nga mga ranguli, kawrepi niya nga ranguli, darok pak marama kumat kuro o walang kala darok kuro. Bila niya rapi chandola, walawang ana, diyan barpingo. Nga ranguli ni nga ma, ka darok pak marama rungin marama nga rero, wala kuro wichandi yana, diyan barpingo kuro o wripo nga rero darok nga ma, kadarangan di.
0: Ka kumat ko darok ko ni nata, marangitere.
1: Marangitere niya nga rati ako, kumat ko niya daro ko nga ako lang nga marikin na yung na wala na yung nga nilig na yung nga ako marit mo rin mo kumat speak ka kung nilig nga wiki marit na nanong ka lang ka nga ako lang nga niya ay korona marmat mada kulkumat mada yalur ko na wala yol kaya kulkumat wala ako nilig nga wiki niya maria marit na kundi nga ako liwangan na wrong ko na walang uli always nga rin na correct ng biyakawa nga doon lang ay kumatya straight to darok pero kumatya doon lang nakabili-bili mga nga pidyan ang uli yun
0: kana kumatya darok ni kanurong uwangan o ripoy darok to ni ngutar tibili
1: eh nga tuloy niya nga rin mga tinangon niya nga rin noon niya when I was growing up families kalaka dua ya daruk ngana burungu una niru marci bala ir kalali kamu na jamar kole ka sam maria ala bal miri wala wanganguli kura dua ya daruk yo bilanya bicana una galen kole ngara ru marci ka ngama daruk tual jambar pingu ka wana ka ngula like bala dua la bala melengen be dua la daruk ngara ru ngama jamar kole na Markang kang ala palmir ka makolay nang ala palmir na wala yung liwangan niya wala ngayon niya tarok ya yan abityan eto la
0: kanak ko ni kagoya nga tarok nga important
1: pili di wala niya nga limirong ko look ko na tarok na kalitya na nga limirong ngunin nga limirong ninanawin nga miri nga limirong ka la nga limirong ko marit mo miring wala ka Mga tiling mo kaya na paman. Manila wala ko na wangan na pala carry on na ngunyi ko na lila ka duwala na ingil mo rin na duwala na generation wangan ko na kabitin bila wala niya ngil mo rin ko yung mruko niya marci pick up ngunyi darok malay niya mariwala na yung ngunyi kama to the next generation bila duwala ah marci di ka darok ngay bili bili niya ngil mo rin niya wala niya maringi kumana diyan wala maru while they're still young that walang kunye duwala language ya very very important ngilimurong kalawal ngangura
0: yo yo klimo kadal tao lakaya na mir na ngay dal mayali International Mother's Language Day important ngay yo hope na makadwal interesting gamay makmal maram kalimurong dabuk makodawin Yo, yur nalimutu dawin nga ma ngatil Martumeni kay numalang nirpan.

0: Yo, ngara nyako, hango, kayo ngoko tangara, era ringo, ora ora ora, papurun, may mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka yungo ereo, tiya irkala, kayo lingon.
1: Good morning, Bookmark. Tuwal nga na purkanina, ngara, purkanaoy, Lenet Kuyula, baga manjan kait. Tuwal nga na tulakaram na malang dao, nguni nga na purun inviting Aboriginal Language Trusto, Pingor, North Coast ngor, New South Wales ngor. Pamarkin nga na puru, tuwala orkam, Emma Murphy, ka kamarang kaura ka wamujan lenet kuyula ka ngarapi burkanawe marki nganapuru balan Sydney lilya ka don jangaratunguri yunna nali nganapuru nguni marki ka amuru balaidi ka malamanapan Ripo kuluko wal, yung wal walanggal. Different ka mata wal walanggal. Nga na puro was invited being or Aboriginal language trust more. Being or wal inviting arts na teams na manmak pala niya miri waloy Nguni nga na purumariki. First day, nga na puru bookmark yul ngomiti. Ngula namna mata. Nga ma nga na puru ka dao walanggong. Ngurungo nguni yul ngong walanggong. Each language group kong. Pili barkwaj mo kadal matan malalim murong ngurang ka kadaruk ya mala karirakan ya mala kadao mala na pruka ngama your interns wal kagurupan ya daon wripulkoy kagurupan dao gayark wripulkoy kadao gurupan gayark wripulkoy kadao gurupan gayark muning oidi wanga po Ground boy wala langoy ngoni na walang ngora ngoni lidi ka na wal nguli ka malak maram ngoni lidi ka na wali ka maigitir ngoni lidi ka ngoni marana purka nama ka ngama dao uday mo ka na purninan second day yun yan ka ngama dao malan Bukma kong yol ngawong. Ka third day niya na puro. Nina. Ka ngarapi malang maram. Nakon. Ngarapi malang maram. Ngunilidi. Lurkun miyalak marikki. Nguningoy. Wa nga warta ngumala miyalak. North House po yol ngumala. Ka. Nina wal nganapurungal group ngur. Arts ngur group ngur. Table ngur. Kala na pruka wanga na mira na kon bili na kon wal ngoni jal tiro wal to mil mara pa na prungal ni na ya pikyan yuri yaka nga na pruka wanga na mira niya ngoni mula kyan din mata kurin ya marang mara na mira na pruka wanga na mira wana ngoy walal kanan walalanga ngora Angana purukayan butuloy bitun walalang. Kangana purulakaran namir nakon. Yalalang amir ngana purutukurupan na malanggal bukmakal dao. Pichan na purwanga. Kangarangoni nakon. Kangunili nakon ngara feel mulkair. Ngara pingara dakay ngana mir. Kabalanya miri dayo. Ana purka dao nga manguni wala langong indi mritir wangay na pur dao nga ma knowing or Kinga nangor nga mana purtao Freedom School ngor ngunili wale ka jamar kole mangete walang ko wal matao kanguni nga napur nga matao kapingri nga nama nguni nga nama nguni tao pala nga nama same day jamar kole nyutan jamar kole 10 mak 11 mak 13 years old pala nyamala ngal yun wal stage lil kamata kurwal kawanga walangin gal walala kaping ringan na prokana mo walang punggol buri yun wal ka pili mangitir wale ka ngunye lady ngunye walang gadara spice ya kung ngunye nga lalaka ngal ngatir it's too hot ngarako yur ngunye mata kuri yakon ka freedom school ngayon ngunye yakon ngunye de wale ka ngunye mangitir niya mata unya walang kuri walal
2: kun bangir
1: ngayon yakon ngunye wangan ka school nya kangoni li wale kangoni mangeti nya wala langu nya wala matta nya kana mangana pur kangoni ngara kamal maramoni ngoni di malai ngoni wale kamal geti ru kering or pala ngara ko lian mari kirali di rungir limurungal yul ngowal limurung kangora ngai rom kamal geti nya oi Una bilian jal kringor. Una li biling alito mangiti jal kringor yan. Mataw punggol go manikay go ngalapar miriwal. Una li murong ngalapar mirirulang dur ngatil. Pin mo ka baman kadiyang bala. Manmak na may ngarakang ni balang ngarakang thinking na nga raka, difference na bilingual school nga start running pala niya miri ngatil pala guliura ngay yaka nga ramaringi nako ngay guliura but nguni nakon pala niya hindi malanakon duwali di bilingual school education or ngay important jamar ko leo because nga na ma difference from limurungal kanguna na ngor north coast ngor una wal ka school kurma ngitire wala nga lang matao ka bungol go ka dual bala limurung nakon northeast anam land limurung limur ka ngitire differently limurka maingitir education go palanda korean school koro kawukiri limurka yor ngo mata kapay ngo limurka bringing culture limurongo nga limur bungul niya manika niya milka rin pay ngo because bilingual being stopped ya pala niya sa so, limur ya kadiya ngon bala maingikom limurongo niya limur yurta niyol ngon niya markulin grassroots ngura ngunan bile home ngura country ngura nguni ngara ka difference na ma wala lang pala ngara ka guyangan how ngay ka ngura differences malalimurung each one of us ko barko wat ka then nguni after that cha ngana purunya nguni third day yun ngana puriya makmoni balanya mirinya third to mak second day yo same time na purungo balanya miri presentation on bala ngana puriya muka go on the stage ka ngana puriya na kon ngara ka mari miringo madarako lenet ka gaura on the stage balanya miri ka na pur presenting na kon ngana purungo na pur mata kanganapurong ko yung nganapuro room na nga ikangura nganapurong matangor kana nga ikangura room ng nganapurong nyumo ko ni malanapur milko malanggal ka give them a little picture marwal nama ayaka ngara maringi nalchen walka nama nguni mala ngana purung yor ngara pin espul kanoy nguni ngara ka ngama wala langong dao ngama ngara ka ganama ngara ka walang presentation it was different from ours jamar kule bungulo kamar gete teenage young age matau ngunal ja banji walal ja siapa lanya ukiringor ka doan ja bala limurungun uripo limur ya kamar gete matau wanganarao bungulgo manikaigo milkario kamanongo wa ngangurian ngara kangor country ngor with our own senior people so every year ngo wherever ngalimurukan nina today all over the world we've got our own language we've got our own culture duari ngai ngoni gamurun mala ngurun mala limurung poncha mala Bukmakoyol ng nam na limrukanin ng rakang luwangang all over the world. Fungarako, kangarakalang ang maripiring o marangarakalang ang lenit ko kakao raw. Ngayon, chain nga rako ngayon ay marango senior man. Ngayon, miyal kaya rako maripiring o lenit siya ngayon senior woman. Lea daling mir. Chambar po yung o. Kangarapin purkano nga ngara senior woman chambar pingo clan nation ngarany so while I was listening and hearing the Dao from Bukmakong different languages group kong then I come across wangay kangara marang maram yun ngawal Doan niya nga kalakaram, yuwal nga kalakaram. Huwanggan dira mo, tul nga yung ni yuwal nga dira mo, ulman. Doan niya nga to sharing through this radio. It tells me something that I am part of on this story. Marak-marak namin nga ra. Ngunili dao nga. Ni ka ulman do lakaram. Kana ang ni daun ngalan mlan do lakaram. Do I have to tell you uyakka? Lakaram mlan do lini daun do ala.
2: Yo, lakaram.
1: Yo ala.
2: I.
1: Muni ni nga nama ni ni nyala
2: yo.
1: Ninyo ka wangan na mire.
2: Yo.
1: Ka nama ni. Yo. You sure?
2: Yeah.
1: Ngalan do lakaram.
2: Yes.
1: Yo, mariki ngay ngon yung ulman. Tira mo. Ngarang ngon yung ulman. Dawar tun niya ngarang ngon yung balang ngarang mga resources na mala na matayibol ngon mukarurang dun wala resources mala wala ngon wala jura mala pala niya book mala. Ngon yung wala ka ngay at tamtao mala. Ngon yung wala ka wukiri mala. Pala ngarang come across na pala yung wangay jura lil. Ngunit nga raka nga madao ngulok ng dirira mo.
2: Ulman
1: kong. Why? Piyan nga raka, why? Kaura? Lenet? Tuwa na ngunit dao, jura nga ngura ka. Tuwa na nga raka marangala. From ulman kong ngunit lakarangal nga ikan. Dao. Angay nga rin bichan wa nga marang di ang mga bilen doa la din nung upay ng ula ngalapal mi rin niya kan marikin doa la char angay rin bichan na am you walk pilibing ngong ni nga irur rin niya nga rakun marik mi rin ng marda tayo kan marda walo marikin dawartun marikin marakan kangon na libili marang yun ng dawar yun ng na walo marikin kulong iir bichan na napur kangon ni lakaran namin na napurkan ko ni ngara ka malakot miling ura ko ka ura ka marit miling ura ko lenet tahaw napurkan lakaran namin So ngara feel ngoni le nakon comforting ai ngara ngurungi de de ramol da ka jura ngurungi tawe ka bolo tawe ngai kala kala on the stage he knew ngoni ngai walked out from the stage marking ai straight ngara kal pala ngai kuro pana ngara yindi hug
3: yeah.
1: I don't know. And then I find out when I've gone through the Renal Mala resource Mala, the books is Mala, Jura Kura. Tuanya, you walk Mari walk Tao. Ka witnesses Jamada Gaura, Ka Lenet. Mari bring on Madarako. Palangay lang yun din hagna guru, palangay lang yun din. At yan na, nanukal feel something that makngayira kung na nawe niya.
3: Family.
1: Mak ngay rako third generation. Siya pala niya mak fourth generation. Pala niya kuro na kung uli ulipon nga na puro marikika. Kalimur bookmark. If nito na kung come across to other languages group of people gala, nito malak maram something that is similar from local. Yeah. And that's what ngara find out in that conference. And it was some of the stories was manmak walalangong, and I enjoyed with them. You walk yo Lenet Kuyula ka ngay tun malangurupan daw how ngay she experienced with those tao mala gamata mala ka what she found in that area through our workshop that we've been doing for 3 days. Ma, yo, thank you.
4: Yo, marale net kuyola. Balan na proceed nilo merci. Mayingitir na puruka nalchan wala ka jam ang unnal. Mayingitirin wala ka darok ko jamar kuling. Mayingitir na puruka walang nalchan wala ka gritir punggol. Nama na perkalan dal ko malang ni room bonggol tapi jan dibeli nak ni mele dia untia le de bican dibeli rambang ian kawal lain na gala le merci mengge guru pan merit nak un jamar kulin especially jamar kulin you tu ngan dan waktu main grupan ka ya lewat pecengutan waktu ka still main grupan ya dan yang ngarak ko ngarak ka pecengu naluang ka ku ngak yun wala ngunara margal kan nama nawa ya pian ya kalau wala yang ngarapan main grupan ngutan waktu wala main grupan ya ka main grupan nungu ni yutu ngunab yutu yan ngan nara taleki daruk wangi margal ngait pecengutan ngait pecengutan ngait daruk karena harus dia ngun balali murun jah tiang zaman je dia dengan menemaka on mereka guru pernah macam nunggu ini dia yang balai yuta generation na ngutan ngeka taruh kun nunggu ini father line ngaita ngadi pirimi main guru pan father line karum kungunya main guru pul nanganya padahal apakah ngunan jam main getir main mak malam militer nak pergi main getir walangkong punya waleka main gurupan camar kuling bunggul kreatir waleka wangang ya kungul kun banjir cingana freedom school ngul waleka main getir ngunul itu waleka main getir jangan punya orang kawang ngadara yo school walangkong ngadara kali masuk aja ya lejel lu merungguling
5: tetuan ya time 6 o'clock dah Melmitpan.
6: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay, you could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
7: Check it out.
8: Go Dumpit, go radio.
9: Look up at the Milky Way, star shining bright.
0: Yo, ka welcome. Tango yolngo manikai wo awa.

0: తరకాల
1: కొండి కింద వాడతారు
2: కొండి కింద వాడతారు.

Ya me acordé.

Yeah.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Ah,

Totalmente.

Lorenzo de Cotorda, Manuela, Cotorda.

Thank you.

Thank you.

0: mệt.
1: Na yo da.

Thank you.

มาจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยว

ಎದುರು ನನ್ನ ಮರಬಲ್ಲೇನ್ವಲೇ.

Yeah.

Bye. Bye.

Thank you.

Yeah, we're going to go.

Porque le.

88.9 12 Eurowinger.

0: Yo, ka traditional manikai bilmakai dekime every day 5 AM ka 6 PM. Tinali yung radio nga.
1: Yo, ya kwa chamba. Adam nga na ma yung radio moro. Ka yo.

0: The time is 11 o'clock.
1: Yo, book mat na mil no ma. Ngara ya ko bulka na oi. Ka wanga ngara ka do ara yo ngura idea no lon boy ngor. Ka wanga ngara ka di pulkam ai 8.9 ngor. Ta

0: Buongiorno!
1: Yeah.

Now we've enough.

My name is Gertrude. I live Boroy. And I was 90 young radio.

0: Joo, tämä on Mädyn TV. Aangon. Aangon jäädä rengoo. Tänä tuo rakkara mainitin voi kabiar maktaa.
1: Joo. Tämä on tuolla kamtaa feistä. Nätten aina juttuun on ninnan arka. Ninnan arka juttuun on. Ka nangal ngara nga pebe mengo da ko ni ngai ka changal ngula namala ira ke belma ka ya mala orpa mara nangal ne ne ni ngara yo tong orpa mara mi kite nangal ngara to nangal ngala pal tira ngara nam na me makara do 16 mer para nangal ngala para tatara ka changala satara ka changala tangal ngara kamarjuni bala megitte dangara mengi ngara bilimetra megge to ngara mengi ngara mengi ngara a bala ran ape bim warkal kana tangal ngai ngara kana tangal ngai ngara bala kagana martin dam ngara to itara ga dam nang upara to badak ka marten to ar ga marten Tua yutu ngara fet begitte dora la pe kaya mala ra begitte warpam kapengon ngara pala le martinela anting la le martin nanga ngale kaya ngale maram ama tire kala ka ale martin ngare ka kapol telang la banikin martin ngale ka ane jing ting orong ane Nengone, onani, ayawili. Nidiktika ngorongo nani. Mbala ngale marichin. Unilaka din na warkumale ka ngayari. Kwarkumati ngale ngayari. Kwarkumanale balandangal ngara. Palabising ngale ka ngayari na. Ngayari, hindi po ka pupo may mingura ko. Kupon.
0: Wait.
1: Ale martin ngira tena bela to lokkan ngai nap ta to na bele ara ngai pe ngai ra kamla ngai pe ra manyi mala orpam da kwai pe ra e pe no la ko martin no la la ola mamara indip mukani bo pe indip bela ja jaka na ko dol ka to la tul indip ra kat pamen a ngalal ba gorpa no la bit bit na apit na la bit bit na manyi ja mala Ati jamala. Kaya sayang na napal marche.
0: Warpam
1: na napal sayang mire. Mamala mire ko. Wawa. Ati. Ngapipi. Mari. Warpam na napal sayang ka yapa. Ka. Yung o wede yung o. Yo, lingon.
2: Yo, you're listening to your radio.
3: In Kartalala.

0: Hello. Hello.
1: Tengah yang aku Andrew guru. Tengah tu mahu apa ngan school. Kau napa ngan ro? Tahu mahu napa ngan school work me warau. Anja ada lagi happening kau tu. Kau cuma ro kau Saturday napa ngan work kalau. Kau also tengah ro mahu ngan mahu mahu tahu. Yung radio tanaling tao naga nadal ka birka yun ka nadal nga ro wika mga mga tao yo ka first one mga ro interview yung yung nyako early kila nga nga pang yung radio mro kya mamin school work min yo ka naman mro rakanamit nga yako
2: yung min makaladwal now na local kalian balan yun na they are wrong in school kaya ako yung Albert warning mara
1: ma raul nun mara na pa nung tinalang area nga
2: nga nga ako nga atin nga if I to go back 2014 or 15 lil o even nga to balay 1980s lorong but that's barakun militir but anyway first nga nga kan jama murungon 2014 dun now we are remote school attendance strategy, also known as walking bus. Walking bus to all now we maklim war from Mangi, Balangai to Kamarchi, Jamakulin, Mara, Wangakur, Rale Miriam School, Kagunga, and the teachers, Naga, parents, Nangal community, Wangur.
1: Napangaro nungo. And a bit jamigan. Nakon nga till 5 years back. Na kanuni happen deal. Nakon tuan jabala wakal koro. Arakalakram. Nakon darwa kan military nawe. Happening. Everywhere nakon community. Wakal malablenya. Kanakon numalang kon deal jam. Na normally berkat yun may mak na kununin ka kamali mo rali
2: may mak may mak wakal dole bili na kun dole na wi balanyam wala li yulong yung mam yulong yung mam wala kun understanding yulong yung ngay yulong mam uli pong community ngur balay wakal mirin mala manikay mirin iraki mirin bilma mirin kaya doa lang ni Nikki ngunin nga pake wong gita kaya na malang ni ngunin li long mam diyan jangan wawar kong long mam doon arakan niya ngay main mag bili ngay leo ni long mam yulong ngun kaya may marang amatam jamar kulin kaya yurtan yulong ngun kaya marang ganda punya kaya urong ngun mala marang amatam bili ngay arakan niya brave ngur bayi ngay win wangan ngay tunguli na wi long mam maratong ngay manggit yul ka marci wandangul waktu dengan mengulang jadi musik kuru wala bikin wakal kuru yo
1: balai nak kon ni balai muka tu lain nak kan kon wana ngai papuro unyeli wangkai ngura yo alat tu nak kon rip nak kon jamar kulit ja nu makanal tan berkai nak kon walang alto unle tendi mengiter takon rape peri maram kan nawe
2: bili wanga janga ido le wawa wanga janga ido le nawe main mak yurta o jamar kule yakara mang mang ngara ko ngara mang ke bili wal ju yurung jamar kule sola chendi mang ke tir wai mai tu guru tu mili mang ke wai mang tu mal mal ka guru tu mal mung ni le music ko bili balanda wal music ko ka wal tu ni le bili na bili sometimes ngara kal

0: Yorum verdi oradan ki.
1: Hay bey. Huh?

nanangu loji pendo bingu ngala bolje juta filda hiwaranga kuyarigu hala jingana na point bango kolinja ajundo rongo palara ndrana ngolje juta wati lojin ba palani hala ji

0: The time is 1 o'clock.
1: Ngara chani ngar piju. Yo ngara rula kama dwala dao te akumata matao. First ngai dwala establish dwala nyamata matanya. Ka dwala ngana purunina na yagora. Kamari ngana purungu dwala wanganya. Dwala nya. Mata matanya. Ka ngurungu nya work through na wala dwala outstation. Mata matangura. Kaya kunya ngai dwala ngai bal kana purunina nya yagora ka ngarpi jingura. Ngara ya ku dara yagora. Adwala ngara wanga yagora. Adwala ngai wanga nyanguni. Main mabuk maktiro bungangu ngaku yukari dwala dao. Tuala guriri ngu dao. Dia ku ngundi ngai first established tuala air station. Mata mata. Ka dia la dawa iruna. Ka you listening radio 88.9 FM.

alakoya ko abanunji ala ribian ala na liyul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngrang ra kura ninna kalopa ka radio grong ra to la wanga gora yo mo radio atko abalanya

Why?

Yung mingin mo rakun yung nga James Bayong, diyal na kulma ka nga ma 88.9 FM, diyal kalawin ko, ka stay tuned.

0: The time is 5 o'clock.
1: Yo, ka welcome. Tango yolngo manikai o awa.

Injara berbak tunjaro kurang ay manik ya. Muni marana kurna papa mendengar kang kanga larung ngati aku wang ay ilpro ngoy ko kapoko ang ngoy ngil nyungupan ay mongoro.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Ingan wa ngang ulin nan malay anding lan marikin. Ani nan denyo ka balalawar ko yun nangara. Pai, malay marikin bicara. Malay marikin ko ang ayin bicara kong niya pa miring ora ko.
2: Yung lakon.
1: Kumil po na muka. Yo, mil po na. Nakaral wala nga. Yo, wala kay bicara na yaka na. Tiyala nga lito kami nyimak na yaka. Marikin nga lako. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winyay ura. Larongan na lang yung kan. Kung din lang yung makin nga rin, ngurong ko nga ito likor. Marikin lang yung kan kandar ko. Kadabay yung nga rakan. Kapitira kan mga nga eh. Chaykar niko, chaykar ako yung mal turjal ko. Para doal ko nga maringki. Nidulit ko nga, pitira na mo. Kalar, kamarikin lang yung kan kurpulo riyan. Kurpulo doon na wong ure. Na wong ure wa nga. Rari bambi chua nga yako. Kapala na yung kan marikin na hirat kyal na. Nguro ka niya lang na yung kan marikin. Main bakan dal ngun ja. Bala na yung nangal na yul ngoy. Yuri lang yung ngun di mukul miringo. Marakan warakan batar. Ay makin ni warakan dinggangal bala niya ay waloy. Kuy balanya warakan dinggang almacin nang alnyukan bae lingwan marcin yan ka gandar ngul ngayawangan bae tial ngalinya nawara ngul alam cagur murder adut linyukan ninan ninan linyukan yurjan ngarna linyo bae ngul linyo ngata kanalukan nakapu kakultal nyalang bae ngul ninan linyukan kabikan yal nyo dalna nangalu kaykan naran kulta amangay makin nguni madain ngam bae bumala ay makin warakan nguni bumala. Dinga na wala, gurm din nga yung waloy, bala niya na kundual walo dal. May kultang na unara ka nga lijay ka yun, ang atal na warakan na nabigyan nga ra. Para lang yung jay ka yun na. Jay ka rin yung marikin ka, ka ngayon daba, yadar na nangal. Yung nga lang ka ngadip, miringoy. Kayul, maladuan dya. Para kayo kan wala yun na, wala yun nga lang ngayon. Kung una ko nga may bichal nga ra. Saka ni nga tiligat yung nga ra, tuduli ko na bichal ngayon ako. Ayo ninggi kan maji kan do jai kan na bicara ngara. Amari kenda bur na lenyo. Nar kan do madual. Ya kabar ale lenyo dual. Bilega na lenyo kan nenenan. Para lenyo yul ngo. Penyalang barang yul ngo benana. Penyalang barang kan bunan bicara ngara. Ayau, ai macen nga hatenan lenyalang mukul merengoy. Nawe aku yuar nga. Manda nawe. Pakunya aku. Mahebek manda. Hatenan malamacen lenyalang. Kamala yun ni burum na guru pa warakan niya lang yung makilukan ng niyang urla. Niyang ura, tawarakan ngun niye, kuyiye mala, tinggal kan waloy. Lukanan linyo, wala nina na napar, warak una nina na napar. Kamala yung makin ngati na linya lang. Kamar kong linyo ngun ni wang ang urja marikin. Pala nyo na kung nguna landin, nguna tabla. Kati pala nyo kan marikin na yun ni. Barko nga ni, yung linyo ngun ni jay kawarakan. Pala linyo, ninanan na perkan warakan na makin batay niyang uran. Lukanan linyo makin maninan. Pala niya makin nyalang atinan.
3: Hi, this is Warren H. Williams, and I'm from Hemisburg, I'm a Western Highlander man, and you listen to Jungle Radio.

Yo ngara nyako yo warnga kanga manyuma ka yo ngora idio.